Hola, oji agbara gada. Aye lujara. Ona ti la arin odo re koja eru oboto. Odo ti shan. Ekun omi shan titi, o ja si arin ona. Odo lohun legbon. Ona lohun legbon. Ati rin. A ko ri eni so fun wa boya odo legbon tabi ona ni o. Odo laye eru oboto. Ojo ti pe ti olodumare oba adeda to da oke to da ona to da odo sile aye odo laye omi le niyan e je ka se.